0: Ang bandiya ang wala ka. Ang mamtay, di ka alas ang tingin.
1: Me llamo Isabel. Llamo desde Caldea.
2: Radio Murta, una radio d'aquí feta